Tambe manito, un feliz anoche papustan. Ok, la kami bay ko'y kansyon awari ki nang na ingles. Isa kita Take Me Home, Country Road. Isa kita John Vander, Denver.